na moni bulungo na bulau chulain eh ah uta ni singan sin mataka ah yen demo na te walebu ni soletik no bula soletik ni dingin bula bekenda moy buana tamanda ko lu te kada tukana bingo ni kesarra be singesarra demo ni naka ni soletik bekenda ni dingin bula en pe singa kesarra demo ni walebu ni ndabo sota te ko pa yo kani en bogi binan ko ba so tno tin bogi ni singa lo tulebu na ka tolu sa bu singa ni bu lo chulai ronondo lu rosa bu le kono o sa tno tisa ba ro mai da batal tongo en tu tale na na bu lo sa bu ma tale ngona bu lo chulai sa kala da ni na bu lo okusita o ya na ronde singa mingo eh de gi ndo ni na balebu na na bi sema ti wiki anda na sema ti kadara ti kono sal ka ngambo ngona tu MC nanti tu point terfem ndi bu ni sema ti wiki na bu ni ko sa bu lo terbi kemuni bulan ni bu lo benaka bi kemuni na sema tu ngona bi se Australia tele so bi kemuni na sema tu mai na ndindui bu no go Australia au sa bu lo terbi kemuni na bo bi na de dai ba ta le kemuni na sema tu mene se buru bura tele so ni ndu sema ti mai ni ndu bu mure ti mai ka tali ta ti mai na bu ko ni sal ka ngambo ngo na 2MC 92.3 FM. Bina tos tigana tapa kumbula, tos tigana bika taleso, pangana kene pagara nubi madawa, kakuni mwuldaba, nungu nambari telemoni kemur na pagara matika mikina, adekila, dana kumai lima tamata, ina buku ni ba, sangani duwa, sangani ruwa, sangani tolu, ba, na lima sakabula ndola, awa na maisule wale tigana bapa nari kuwa, mailo loma ni 2MC, ina buku ni namni ndo baka murinya, kanda utokono tigama in, ina bimbongi kita sara. Iliu, baka satu roti, tigwa ke program ko, ruwa na lima sakabula ndola, eh? Lako lang mai samai tolu, ina bongi tenta igi, samai tigana man, bidra mata saudi sama itu kena mesa bana lima sa bulan dola sule walti ke kenda ena bogini kwa mi ndole tinga ni namun ni ndoba rongo kada umure tinga program rongo na tu MC 92.3 FM kakuru ngula bana kaku warongo tinga mai warongo ser tinga mai sana bi kakede ena mi kabar gitu gani sel kabar go kakuru ngula ba nombu na betal boni kira buna warongo tinga mikina ena bogi bina kadin dai ni namai tere tu kena bana lima sa bulan dola ba satu noti na tunu tale ona tunu tinga sengin dua sengin ruwa sengin tolu bana lima sa bulan dola soli waletiko ene bongi bina kadin dai ni bulu bina kana bio kani sebeti bingo be kebina sar sar lai bitik bingo ene bugoni sendra la bugo noko bulu bina ka Michael Fong Resina Rawa Kray Disoba Alice D Lina Joyce Gas bulu bina ka Gas sema sarti ngweri mai Aisa ya Wangabatu Matai tini walawan divika gima merwa lesi isayan dokoni balu eta na sura lawale bra sema tian bobrani kuwa be kemni er akeneta ba ka tuturangani ke kemni kasara na sema tian bobrani kuwa kemni sigin dolo wale stiga mai bangdua na bukun sel kang borgona tmc 92.3 fm o sa bangbu lo tene be kemni en bobrani kuwa en bukuni dotalena Pone mada bo nda bin grabi sing lu tulebu nai karo tol sang bulisinga ni bulu chulai ron dolu rosa bulu kawan sang bulu tenu kemni kesara na bekangu na bekanda na mate bekani bosa tenoti na bata bata ni Facebook live ngo ni senin dala kere kere bitang mikin na mana teleboni na na comment section ngo bitang mikin na mana teleboni kere bunu apa karo mati mikin na ya kewa kau bilang andre mabi bata ina sere turang kena marama message mai ena nungu messenger bata merawa niu gan bata satu tolo sara juga na na tosso tukuni comments la ko tumengo a ko ngandre va na bi bata isere kere kere mbito mai na na messenger merawa ni ko ni botendi na serre na mbongi bina ka en dai dai pon bulten bi kemli kasar no kangu no ita kinu ni tale tale tiku na bi sere son mai bagaro ngati bi kenda na mbongi bina ka en dai dai so pon bulten bi kemli kasar na kangu na kanda na mate bi kare ndindir bu no ni sema tiku bi kina na mbongi bina ni kuwa au sabakambula tukani bikemuni anbo bana likuwa dundiru bana sema tukani kina anbo bana likuwa au sabakambula tukani bikemuni anbo bana likuwa anbo kuna nisala kambo bana go na 2MC 92.3 FM eh sabakambula tukani bikemuni na kangu na kanda na mata yokani dundiru bana ndo sema tukina au sabakambula tukani bikemuni anbo bana likuwa ambula tukani bikemuni kesaran lebih biti na dundiru bana sema tukani kina na besi buru buru tanga ndo sema tukani kina kibikemuni talanga na na bekanda na bagarro motiko mai nonda nindu baga muria nindau talita kana selka kan bergona tu MC na de tu poi drevem au sa baga bulu televi kemu nian bau nani kwa eh ni ka ko ni ngule dama du gana ka tu tano ko bekemu ni nebi mada ke sa bagarro seritiko se so na itala noa se tabi ka so andar men bulu motiko na na bau nani kwa ka ko ngani ngule dama na bu dan dan teleboni na rawani ko ngi ligi bata
and a book on the second into one, second into one, second into two, one, a limousine dollar, so related to 2MC, 92.3 FM, mean dolly, the bogan in Akram into Andrew Bogitico, and a bim bogan little Bessara, Luca Salcambrugo, 2MC, 92.3 FM. Sir Robin Dolabican and the Washington on the Binacongo, and a book on the Salcambrugo. At 2MC 92.3 FM. Bombulten bikin ke sara na yan rambongi tiko na bongi bilang ni kuwa se kemen ni yo kemen na vaga tiko an rambongi tiko se kemen na ndrai batiko ba ka uto lili tiko kemen na ndrai bani suba na usori ba tal nga kina be kemen ni tiko suba nandi suba la utoka se la utoka nandi la utoka suba en so ba bombulten bikin kemen ni bobna ni kuwa sa tuno di kemen na ndo ba kolori na ndanga sala ndanga ni ba sala Tanto que la ramba que sangunu ka kunin reba que san reba ka kunin ngunu no no miren el canta ramba ta tal tunga bodi que da nangal sala de vengo de sara y sergo men de la biquera ne wasli programa go en bongi bina ka dai

Minä kai mulle minä tälle tuon kenen mä ramadarvo kenen mä neleva. Vaa kenen vikki mun jälalai. Nissä mä tiedän bubuna nikoa. Se vaan mulle tuon vikki mun kesaran bubuna nikoa. En ole kun neissä. Eli kakun mulle kuona. TMC 92.3FM. Saatun oti ikä kun mulle tapa. En ole vi mä tämän nissä mä tiedän mulle kuona. Selkeä mulle kuona. TMC 92.3FM. Vaan lukkina tiini nangon nangon. New South Wales, Australia. Vikki mun tiedän mulle nonda. Anna tiini kine tiini kruana. Vim bongi nilotelevu. Ya au nita ka ni onde talita ka bisere so ka boru ngi ngi bikumuni a bosa tu noti tu ngi marama ke ba ka en du na ka ni bin ka ta me ba ka bin ka ta ke na bu ni sel ka ngi ngo bitamai ana na muni comments ni sema mai ni bitamai na muni ngu messenger ni bitamai na ta boni ni nenuma ni ri ba ka bin ka ta ka ke na bu ku ni sel ka ngi ngo na tu MC na na bu ku na ngi bin ka bikumuni na le ni bu nuwa en na ve ma da ka sara bosa tu noti on dola batu na na vika muni na patama ke tuna mulu mulu muni no program ngo na mulu mulu mbaka ni vika ni raida se ni rongo na buku ni selaka mbrugo ni bita mai au tali taka a ondo bina kate una positive feedback mai vika muni lele bonua mberi ni bonu bina kate bina kate nga na nda program ngo ni vite toke na tuna bonu lele bongo Australia vika muni tu mino nda ke ni bese buru buru taliso do bita mai ke ba koni rede na mulu mulu muni bita mai a ben ngo na mulu mulu muru na mulu mulu muru reda na buku ni mbaka kumarake a ondo la butu na buturara me ko bu nakata ki na na positive feedback me ra ngani bu ko bu nakata ki na nonda nonda program go ka tur ke ndana ka ni ngandre me o ka ti mai na bu ni program go ni bit mai na da ba ngani bu nakata me mai bu ko bu nakata ka se mai bu ka to do ta na program go ni bit mai ba usa tu no ti ya nonda u maru ta ba lebu ni da mai na feedback ba ga so sara so ran do tu no bi o ge ni rada na bi mala ma bi bisa una serie ndo baga nga tek taka sona serie bo sona serie maka sona nga una singin ding sara nga ndo baga taka na na no muninga nga rele ni bonwa o menda me tinga ke mon grave ke munen rele bonwa o tu nga ngo a me suwa ni no muni daga daga tu suwa ni no muni bin grave e na bu ko sala kamba ngona tu MC 92.3 FM ye sala tala potete ke virtu na la lango ve bote bi mana ambor sho ke marika mata e na bongi binaka en dai single lekina we communicate sarana le ni korba turanga mai na baka mai na makala ni ba ba rutu kena bugulina sidei ena sinema taka mai na makala en moni mada sarango simul kena patete kena sarango we JT Longlama sem startingo mai Perth mai Western Australia en bongi bina kanenda bulu bina kachona lamolama bina la sematingo mai Western Australia, mai Perth, en bongi vina kandenda. Vina vala sabati kama en bobina ni kuwa, an rambongi ti bianguari, mai Perth, en bobina ni kuwa. Sam bulta ni kemuni, nasal kambari gona, TMC 92.3 FM. Chone lakuti, sam sarti kama en mbora, bobina ni kuwa. Pam bulta ni kemuni, brada, en bobina ni kuwa, nasal kambari gona, TMC 92.3 FM. Singol lakene bertoni lawa lawa, tabarama tigo mai Granville, en bongi vina kandenda, bertoni lawa lawa, ne yawane kuroi tukana manasa, o birimba Thomas Kereto na Maramanasi kartongal moy biti karto so se konetika mai Granville then bongi binaka ndende singo lebikina mai Santa Rosa mai California mai America kapam buluti mikine go maria o mareta buni matana na bobna nikuwa la ni na ngando rocker tan mobile mai winning san bobna nikuwa san bulto mikim dona TMC 92.3 FM Sergo ma vedete che mi chiamano che saranno la lavoro membi e che mi dono so se ngone tingori mai matali sibaro mai la men bovena ni kuan do so se ngone tingome kine gorne la lango o pubela o miss Petro Dama che mista Petro Dama o toma ire o tiene ire o uno pedio mafu o Roma Siloa Maria che simi en bongi binaka e ndainda so bombul tebi che mi do che saranno la lango ri bombul tebi che mi che saranno i tokani na bekan gure bekan la matu ka nidu ni sebti mekina ena bobina ni kwa au sa bambulu tiri beke muni kesa ra bobina ni kwa nu itaki no ni tali takati la biser so ba takati ni beke na bobina ni kwa sarango ni sa bote ti bobina bikina na bio kani ndu ndu ni sebti mekina kimini na na boing kimini na ba kolori tiko kimini so sa ngone tiko kimini sa nda bote kimbeka ni baka kabiti kimbeka sa tali da ngandu ndu da ngani kra bote bobina ni kwa sarango men no muni